0: ni
1: ane
0: owo ni ewa aso owo nru hahama ne nubua odi tu yade asekra sa yade na di na ye huhumu yade a owura huhumu na oni a huhumbo ne de yade ne ba wo sona koye biti na wo buo wo kunfo na wasa yade
1: hey
0: doctor me na kwa mi atu na

0: Yo, yabeda tifu wa sise mwadama mwenye abre edema yei Adibia meka buwafu wa eso ya sine enono Enra, sede mdi kaka yeno yefiti ya siya ye kweyechi esunya adie Efansemu webeto yura enim na yura dina botri sisi Sebi nananu omuwa mpenifu omuwa mkonyahu Omu ejume di omu di ebuwa oheneno anase omu di buwa omaino ana akunyano tia omu ebaye na enumu nyina yeshe sabronum di ade tutu honi yehu nsebu ni bia se ekosu ewa santimemu se kuruda hona ibia wahini ni wana wahima ni wana mpenifono ene eshe kurunu suwa afibu nsi ya danu kurenyo omu nyina ibimu danu kurunu na wadi yedi onu wankasa nipe enu se wahine ne mrano na omani ebresa hunko mwane nwa yefiti asie yeshe mubo se ne yebeto waso edi amamni ya humbe biye kusi ye sabronum di yebeto yure ni ma koto kwa hine rina botre shushie mwenye na yewe yeno jase hine sebi kaudi ya una uwe chile ye bibia unu wadani kurone ni edi yedi ya upe adia adisuye umpa na sebi debia ye kan kunyasofuo mpenifuo mo kunyananano mo kunyaho jase hine eno mo maka edie na mo ye diaboa sebi ye baye sabronum enye kroketoa nanso galamsi ani ne mansem fata na iwura ne bedana se sene me no kase sabronu mahine waba a ototu ne kru se de be ya kru no betumpon ne mum ye de kaka ye ho se sabi refi jumedia odi ma kunyana na wakai na wahu kwa pre bi ba sa ampa e ba ye ne ma na wo ye nensem fata mpanifo ne mu che e bi se dabi de ewura ne ye no yempe bonu a oso enu onu a fiso onu besu anu onu kwa kuro no yewurade ma no ba ko suso mu o se onu hunfu nso bia ni wuraye hwe mu nyina hu ye musa mpa sa oso hunfu nso bia wuraye se wo ton asase ba ko de amani pa mienu miensa o chinchim kofuo nsa ji mu sika bu nkofuo dangu na wo a ese utuna futuro pa no wo se hunhu boni bia waye de a ene ne nkotena fi ekoso ayadea yesu ehu ade enwram na enwra ba biye disi ye no ye ntoaso endi hu enkomo
1: sei abusiam peni fo eya asuna abusiam peni ena apibo so abusiam peni ene ye committee fo ne bi ene ye call ye ready si bo ye kubo ye ready si amani ye bo na mani ani wase wati e da na ye friday ntia me ya adomo a edua da bi obeba na obetu ho na bo enti father ne ye hwe na nimbo ama ki kopi ni ukenda so mo na mo fo na na na ja asisa fo mi e no bisa nse na mo ho na mse mo fo no sa ble ye die ko na due ni preso eti be ja ni to si sana ka kra na mse na na ti eti me ba ye no e na be sre ko na no na ye no na yin pe mu o ka se me fre me committee fo ni me ye wo bia e no aso ye me ko na me ru re na ma sa ba no so mi ja de mi ye bia ni na na be sre ko na ye kokoya na aso nti e na na na the two of my name is Adia Chia, Obeya Press Conference, Afa Galamsi and Samana Adana. And Penny Ampa, Adia Chia, Niampun and the Cost One Guyano, and I'm saying Kuru Yan. The news room, Etino McCoy, because this uncle Yan, the baby grew up on ten, the Nina Naya Press Conference, Nina Niki Kakasai, Echia, Yodia, Yaw, Galamsa, Ebas Abdomino. It's your Penny Ampa, Kasami, you know, Nani Chia, and our service your penny, any appeal service your penny, said Abby. Onabo we ya monye san ko ga DC wo na bra wo se ye no e bra na pa ho apeni apa ye ko ye wo DC wo ye du na ye wo DC ka che se se na na ja se ba han ka bo e fi sa pa isra o miye galan se e wo wiram ho na wo mo numbers a fro wo ba mo ba so mo ko yo mo fi ye fro na pa isra ba wo mo se that mo mo ye press conference ni ye na e na na ja se fro wo bu so ka che o mo se o mo ni o madwuma na de no pese ohu na so bo man mu no en wa ye no se ye beka so won kan o enti da sa ni fact ni na e bo ye pusa e ma ye saba enti e ba ye no se na de che ni ye ti se ben sia e fre na nanu o mu ba o ma mo ya manye ba e nya ye di mu ba bi ye be ye nya kwanya ene na na katakrachi ene na na bua basa ni mu nya be sia ni nya kwanya de sa sa no e to na nanu mo ni ema na nanu ka se e be ye nyanya enko ro DC ho na ye konko boda manye se machine o munyi firi ho abani ampa ye nyanya ko ye ro DC ho o fi da set meeting na police commander ho migration officer ho bi ye na peni ni ho e da ye nyanya shi ai e ti wa no ana ye ro DC e sa ka e bi ma to se boys no free nana boys no sina na free o mu o mo so mu ni o madima eti omo recording the voice e bo che DC no e ma DC ka se e ko mu cha no mu fa voice le ma no e so mu ye ya na DC so ye ya o ma fa e gina ana le ni eti no asamba ku so o bi se na na na mo bi ani ko e ko fobe le mu committee fo akwa kwa kire kata sa ja ko mu ye ba DC se ko mai ni na ani galamse fo na chance ajja tu se galanse ni ya preso na ka sise ya ewo hun e je re bi si so ka che o mo se kreta mo de bla ye o bi an san sha se nti mo ko san mra e ti wo pro ka che re leja se se se kreta ni ba ye no e na ka odi sha se an ka me che o na leja se so ko nti le che no e no se ka me che o e no so nti le che me na mi na me bu nsa e ma ya du si di si no e ti e ba sa no e na ja ye ni le di fo nti wo mo ko na leja se e bo ya no ma se machine na wori mo no obefa no that ba ko ka enti DC so enfa ba ko ho ka enti apanya pa ya san eba me share dem e ma na na musa kan se ya san ko na ye ko ni machine fi o apanya pa na na ja se o mu ko ko peja machine na machine mo no ba fi kuma se abefa ma e ru e se stabilizer e de ko enti na fa mu kuma se na ba be si na me be chire ani kuroni kwancha besa kwesi ni bani ansa elefa eye kuroni eye sabrodum asase ni soa enti yesa ba hebio ema nananu busaye yesa bi tuoba ni se machine no nanam ka se omudia besi eye yabe bechre na omuje fikromo enam se dali na me bechre ni eye sabrodum asase enti samudia besi ya lebechra ne mfu kuroni na machine kuroni ni fi wono ana tia omudia bo egu wono no ani amre adeda wono so ma kata so a edokra yinu nye besi akiri enti ji so mu kata amre ni nyina so ansana ombeka so ma firi wono ma yaji atum enti ba sa no na nana akwa nana ati amehini akwa ka kire le se eh wudie yewa DC blackboard ya ma odie so pa enti ehwo no nyame ni mu kura ni ye magbe se ahadi elu ntumi no bia ni anobaba ye to ka ni ye di we bia se lucky na ye na na fura basa oti asemo a na na acha me ni ka chere ni no e to bi san se e bia se na ka chere ona bo mo so an ka hwe e mo so wo si ye we DC ama ni star wa ma ne bride e ti ni bu furu na na na na acha me ni pa ti na lu ye ye ko fi ye wo ma na na acha me ni a frere ni me kwa na mimi so ono ti se ko bisi ji so ono wa chi ani na mimi so ono ano na me si afi na so ono na fa che no mimi se eye wa ani wa se ji ko si woni ni na ano ye se ye ni na ye fa che che ye bo na na na ja si na me pa o chira ye ni na ye mra na ye be si a se de be ya machine se no e be fi ku mu an pe ya pa ye ni na ye bai ti ko ko tra si a na galam se fo no e nya ma ho no mo ma to sa fa galam se fo na galam se fo ni nya ma ho e ti wa na papa ba kwa ye fe no fada fe po manson de dubo na fe ni sagali an wase se mlanti ni nyama ali a mo bi mo pe ni fansi na mlanti ni ba ni aka chere wo e tu na me peta me sana me se ah ya ku otumfo me sia ama na na ma ka chere se otumfo se ya peta la se bia wo en ti mo ni ni mo nyema mfri a na mi ni se de ntia e beto sabre machine no e beso wo kru ma eti a former assembly member ba ko e de to so se so mo ni galam se fo na shia na ma ka bi si a chere wo mo dia e de be ne si kwa bi o se yesa no mo be tra sa ba ba ya no ba ba eti an che e na galam se fo no ba e to mo ba e na ne da se se o ku so ma ma ne na ne da se se o mu ni machine ni fo na machine no e ya kura bo ma nya ma ne eti ya ka na ma galam se fo na yo ma ni se o ma sha se ni e de dia no ba ba e ensema ne galam se fo ni bi ki ka no na e ha do no eti e ba sa no e ma e former assembly member no osole ɛne wɔ se asɛm a yɛkɔ manhyia na nanu m asɛm a yɛka yɛte yɛ no yɛfa to ganam sɛ afoɔ no anim ne yɛnsɔne nkɔ ɛhɔ ara na boys no ɛbu furuyɛ ɛne ɛnana nyamerɛ no nokora no mu sɛ mmarima nhyia wɔ a mema assembly member baako no wɔ so wa sɛ ne ɔmu no ada worom a ɛbi a ɛka ɔmude nkɔmmua aburu hɔ nyinaa yɛtiri ɛti atɛm keka nsɛm kyerɛ yɛ paa na lucky ne sɛ na yɛfrɛ mu assembly member na ne kaa wɔ hɔ ɛti boys no baako ka kyerɛ sɛ ɔmu nyinaa bɛfɛ kaa me abɔ otumfoɔ fie ha na yɛyɛ nnɛma a ɔmude machines no bɛsa kɔ wurɛ mu hɔ yɛnsa mmra yɛbɛhuru kora ɔmude ɛbɛfa soɔ ɛnti asɛm a boy baako kaa yɛ maa ne haa ne ne sɛ ɔ se meyɛ sɔne a ne asesɛ wɔagu kaa mu ɛde mu kɔɔ otumfoɔ ɔne ama mo 10 cedi 10 cedi 100 cedi 100 cedis sɛ mokɔ akɔtu ne anagya ase agu nkwaseafoɔ te sɛ mobɛtumi atu ne anagya ase akɔnya so sɛde ɛnti hɔ no medwe ho paa sɛ adɛn mede madeɛ agya panyini panyini no anhwɛ adeɛ no so yi wɔma sɛ de krɔmfoɔ abɛfa memani abere panyini no so no ne ɛkɔ krɔmfoɔ no tumi fa akyire ɛba saa ne meme bɛko mogalam sɛ afuo yi mo ne ɛsɛ mo nya yi na ɛdɛn na nanagya ase na mobɛko ama no ɛti ɛsɛ mɔ no no meka sɛ na ɛyɛ yi a na yɛtorɔ ɛyɛ me da a na yɛtorɔ nyame ne nokora no mu ni yɛsa kɔ fie ne yɛkɔ ɔyɛ no ɛnti asɛm no moko no nyinaa no ne wurade si ɔwɔ ha no bu wɔba ha ɛti nsɛm no bebree no ɔno a wɔ ha a ɔno so ɔtoto nanam a wɔba ma nhyia ɛtina na no mano asi
2: madama yɛsɛ ne kafrɛ dc no
1: ɛfakyɛ dc yi no
2: yo ɔtomfoɔ kyɛn ɛm sɛ megyina kyerɛ matenyi no mebɛdi akonnwa sɛ dc mekɔ mfimiɛnsa na mebaeɛ na fe so ɛna galamsee no sabrɔ no mewɔ hɔ paa nti meyɛ madwene sɛ kwan biara so nipa ɔde mbɛdi akonnwa ɛyɛ ura president galamsee yɛ n'akyiwadeɛ nti kwan a mɛfa